0: wan ngol ka bala six lele. Yul mo ya ko John gan jawar trungo na narang ngol wang ngol. Ka bala nya mere bilian wallo yul mo kan nenan ngoro ngo bunga wa ya ko dai beria. Yur bunga wa nga yingo ni ngori ki buk mak ko yan wang ja malango. Ka marwi na ngai kan ngoni bunga wa nyenan 15 na dunga ranye. Ka wi pur nya dira moro runa no kan ngul kali bunga wal ngoi ngora kan nenan dai beria wal nya yul ngwal ya ko wala. Wanan malanan ngo. Ka wangan jaya ko bundia pilot ja bunga wa jude ya piwo wangau. Ka ngai yarit ja bunga wa nguru kala le piwon wangau. Ka ngai yarit ko nyugo yugo merengo ya ko bilip ja ngai bunga wa marma na wangau. Yituri ya wiwon wangau ka dura kanit kon wangau. Ka ngai luchani ya nyugo ngu ya ko bunga wa ya pala ni ya wiwon wangau. Ka pala nye miri bili walo yumar makan yugo ngu madani nan ngu ni manda nguru da walango jiri kai mira manda. Tuol manda ya kukam ya naik kakaya pach. Ka pala nye miri bili ngu ni John ja yugo ngu. Ka tu miri ngu jakara ya unjakan ni nanan ngu ni li narangura wangangur. Pala ngai kod wangarin ja wanganan nanu kal John kalin ja. Cuk yurang ngai nganya lakara narau na dao na birik mana narau. Palangai John jakan marcinan wangalila ga wangalila. Pukuli merangala nguli wacarin wangakur mayang kurunja juden kurunja. Ka bicara ngai kan nyulakran nya yul ngal jawa langgal kam.
1: Wai walal. Beri nan numa tu dipung ri nya kurung nya numa langgin galangangur. Pala numa tu lia lup tuna. Pala ngai tu god wangari numa lang balakraman nya kurung nya.
0: Bicara nangai kan nguni John jawangan walalang. Ngatil ya baman ya yul ngoyu jawar kemiri ya ku yice kan ukiri dual daruk pecar kam. Ngunan ja narang unja wangan ngur dilci ngunja yul ngutu punggung jawar ktur. Yur wangin ngay tu ki nguni biakun gam. Kiri ngamatin walalah ka dukar bungun garai wun bili kalki ngay tu bunan. Tunu payangun biakun dukar nyanan ngumarci nyan unja. Pukun malanguni wanga bukmak na tu yar palandira. Kanguni yar palanja tu wa ngabuk pak na ruru yuna. Martunguni nyuar pam tu na yar palanjir. Pia kunguni buku ruru yuna mirja dukar dunu peangun wangan kongon. Kajama yang nguni lun kulun kuk mirja dukar buyu yu kongon. Pili karanya tu nguni marikin ralin balatu buk mak tu nyul nguni jawalal na nguni nalayak ngay tu god wangar yu yul nguni wal ngakong. Ka bicara ngay kan nguni ice nyalakal ngal ngapil mirja ngal jah nguni jon gondawo. Uni ngayin duka yalalan John dun bitchan din lakaram.

0: Mark Comodaro, Chapter 2, Morong on your reading, ya, 23 Moroka, 28 Lily. Dualan Yadao, Kanak Maranda Miriway, Wallaway. Kawripungoyo, Wallayo, Muninja, Kanak Maranda Miriyo. Jiso kanan ngo londok miring ngo walala marci wangga matukar ngopan. Yoro kalik nguraja madang ngura. Tukar nguraja ngata birali marci darak daram. Bala jiso wala londok miring ngo yonja walalai marci kulktuna. Mulkurna malanya ngata. Bala marci. Buri yunam, nguni ngata nanja, barwanja, walalanggalai kung duna, wala marji luka na bala, kawalalanja bae na ama warai walalanya, nguni ngirum darai miri yunja walalai yulngo yulngo yo, ngay ngu walala wanga, jisu na nabicha na kam, wai, na ngangunya nung wai, lundut miri ngunya walalanya. Unya jawala la yukura rum na bak marama. Ringo, waktu na wala la yukura tuwala inja, bichandi inja, kuung dunja. Yaka jawala dunupa wala lango. Katulango unja, chama wo. Ringo tuwala inja, bi moka, duyu walo. Nina nyalamiri. Wala nga iji sunja wanga buku wak marama. Bikin awal langgo, kau walala, ya kamu kan cuma duala, dau unja mangi, ngeri ya? Muni nak cera ngatli, hurung yo ya aku yo David to, yo korona jama, wangai meri David kanan ngo, lunda meri ngo walala, jangan ngerti nana, meri tenana wal ngo. Bae nguna wala langgo ngula ngata. Junama tunup panangai David Martinanja. Kulungina ngunana kotkalana bonbolele. Junama ngai David tunja. Marangala. Nguni ina tuyuna. Tarpalna nguni ngata. Wala langgo ngo. Korona nara mundur, muni jekot ko ngata. Rum tu jaya kura dua lala kama, muri kiyenja, tuyuhunja ngata wo, yana, tal karap miri wo, wala langgo luka nara wo. Yaka ngola yul ko yul ngo wo, yuru ngayenja daibit tunja, luka nawarai muni ye. Duyo ngata. Mala ngay ulipunja wika ngala. Nanukala ngo ngay. Kuyor miringo na walalango. Bala walala luka na na. Yo duwala inja nguni. Bicara inja. Nguni ngay yako. Bayata. Yukurana nina na liya ngara miri ulinyala miri yoye. Alangai jiso wangana tawar merangalanya bicara nakam. Ngati ni janguni kuno yu wark turu na yul nguna. Kayuru na ngai rum biya wika ngala nina nara miri ja walo. Yana kanjar wo, wala langgo yulung ilungo wo. Yuriya kanangai kuno yo, yulungo nanja jama. Kanjar miriya nara wo, rom kunja. Linggo ngarana duwala. yul ngona wal ngokatu meringo. Rom watango. Tiako yi, nina nyaga meringo nja rom go. Apicara ngai ji isto yo. Lakara ngalanja. Kadua la dao, muni mako ngo. Lakara ngalangai gorna maktu, jisu walangoy. Balanya.
1: If you don't know Jesus tonight, this song has been written with you in mind. The chorus says, come to the Father. You may feel like you have nothing to give. You might have a broken heart, broken life. But Jesus is standing here saying, come.

mukmak area Kobe je menunggur ka tiara wak tanda arts ngo ka numga ngama 88.9 FM toa yulung rerengo yo

0: 88.9 Yorong Radio.
1: Yorong Radio.

Mark chapter 3, ngorong ya reading 13 ngorong ka 19 dili. Kisi yo, kiar iru na 12 na, nan ngay lulip mini mo na. Kata ngorong uli ngorong ya ngay jiso martina, kuna ma dambo lili nawal ngo. Kuna ma ngay watur na nguri kina wala langgong ni ngay wala langgong duk-duk tina. Maru wala la yuru kalkina yana nan ngo martun. Kuna ma ngay nguli nguri ya mitchi ngoro. Kiar yuru na martina 12 na na. Kuna ma ngay nguni wangan ja wala langgala bicara na. Numen jadu ala ja wala la yoro bo boyo na wala la ngaraku. Ara numara na jar yoro na ja. Numen ja yoro ni na kal kina yana ara kala. Bala ngara yoro numara na na tuala na na wala la na. Cuy on ja. Muna la kala na la oja o on ja. Perk mara na la o. Numana yuru kanjar yukura ka manguruku ya meri wonja beri beri wo tawat mana wo yuru ilmu walanja bicara ngai ji su yu walalana wanganaja ka tu walana walalanguni yuru ngunja pu bu ngunja tuwal te yako kam jaiman muni ngai Jisu yung anya ya ko la kalang la pita ka James ka kuta meringunan ngo John ka tu meringun mada muni jibri wo muni nguni na mada na Jisu yung ya ya ko la kalang la bawa na ci nguni ya ye ya ko meli bichan murid murid na lamri mada ka uri pun ya ngai bijara ilingo cari yuruna Andrew na ka Philip na ka Bartholomew na ka Matthew na ka Thomas na ka James na kato miringo na nguni Elpia wo ka Thaddeus na ka wipungo na Simon na nguni walalangulinganya lakala na Rome dal daramo ka Judith

tariat na. Muni na nayul ngun nanguni ngayi. Kiso na wika ngala. Mring wala kong lili. Ka tuwala ina, wala lang na ngayi jisi yo. Tiyari yun na nja. Nan ngayi nja ngayi lundup ringun na wala lang na. Kaduwala dao, muni makong o. Laka ngala ngayi ko na makto, jisi wala ngoy. Balanya.

0: chapter 4 1 nga 16 lil heading nga bitan nga kam Jesus Christ kurumbal yo nga tiyan mo kang ngayon ni God wangar niya watro niya numalang palang ay tukar niya guru pa na numalang ni nanaraw niya nga matan naraw na yan kayur na nakon nga rin numalang nga dual daruk niya dalin niya wang nga maran numatuka markin yan dual kendin nga ni tukar kuro bitan na bilit kanina numatuka nga mataman yan nga darkyalk na ngulan na amriw na yo nga rapin dual darong kong rakagari pili nga radual nan nguyan garay wo kya mamirin niya kau kini nga rakadual numalang di pung rangun niya na wang radarong kong ur pijana numatuka dual ini na ngam nyilk mara namira numalang nina numa yakan ini ku namir niya walalki muktura kini nin meri yangon yakan buon rin marakariti yan biak pul na mariki balagong ga yurun niya biakun biliki mar nga mati niya mirinya wal balalali yun mirayan Pai di nan ngunguni ku yang nganayu ka anain ngulau ri pungu irinya kanu kalinja. Pili numen dual gawat wang aru warai yul nguwala loh wang ganyar rumpalinja. Pili tu wali ngunguni tu pirim birinya gawat wang aru ini nan nganu malangal nabuk makalayan wang gak wangkan kala. Ka ngaya ngugaj pui una unja dual numalang wang ganyayan. Nguriki ngunguni ngula nakun malangu ngamakuru unja. Kapalanya rui muka ngaya ngunja. Ngayi ngunguni gawat wang aru ngatil nga yakula kalinja numalanya. Wangan yan nguna karain jali murung bukmak ko ngay pi Jiso. Ka wangan gali yun numanguli ka nguni marinir pan mirin jan nanukin gali yan Jiso Christ kala. Ka nguni numanguli ka lialup tun ja wangan gala ngur yan ya kukur nya Jiso ala ngur. Ka wangan yan nguni God wangarin ja. Papa ngay nguni limurung bukmak ko yan. Parkwait ko bapuro ja. Ka ngurungun ngay nguni bukmak ko yan yurungun ja walalang. Kiaman ngay nguli ka dual bukmak ala ngur yan. Kanina nga yung ulit kabuk makalian.
1: Yo, yu alkian nga yung kanon ni Jesus Christ ya mar nga matinan yung limurong buk makon. Pala nga yan, witun guru pangula nain mala nga makon ya limurong gala, wangga wangga yung gala. Yur mundur niya mala nga ni kanaan na parko parko ait na. Nga yung ni Jesus Christ yung guru pangula nanukin gala nga yung kuyangan na rin ya. Una nga tiling uja kacuray lakam bicha nakam. Ngay nguni marcina ngatil nya balan karwal jawangal ka jaur nya ngai kangal nya balan nguni urunan yul nguna nya walan tap mana unan ngani ngai ngatil walan marangal nanukien gal ngai kata ngur bing ring ngai kurper nain malang ama kurja mundur nya malan nanukala ngawal na yul ngawal jawal langal na tuan jamali ngani ngai ngatil nya marcin balan karwal jawangal tuan nguni mali kam Murungu ingatil ngay marikin rale yarup turu tipal nguilil wangal munatalil. Yo, muni ngay ingatil ya marikin rale muka yarup turu tipal munatalil wangal. Katangur bingungin bala ngay marikinan runginan balai kiwar lili. Yur muni bilian yul ngu wangkain darangana ka ninan ngay ka muniin karawana militera bin bala. Munilin wangangur ya. Unika nanukal cara tahun tun warpam nayan nga tamen. Ka tangur bingurin, muni ngay jisu marcin nan bala jiwar lelja, bala ngay kurupara nguni nain malang ngamakur ja, mundur ja malay, nanukin kalangawala ngay yul ngawal jawal langgal. Mar limur ja tu ka jaman bicana bilian, nguringin mundurin mala nanguin nayan. Yo, wepura nan ngay kanak marangala, juin raun na. Marwal tuka lakaraman taun. Ngutan maman tu marci nguni karayun rumbal. Ka wipuru na ngay nirpar jawar kmira mala. Marwal tuka lakaraman tawat maman yanan nguniin tau kot wangarungun ngayang upunja lakaranawi. Ka wipuru na ngay yul ngunyualan wana nirpar. Wal tuka marcin liup maman wangalla ka wangalla taun tu marci lakaram. Jisu walangawin na bukmakalayan yul ngawal jawal langal. Ka wipuru na ngayon nirpar jakamira mala. Wal tuka jakan karay walangamiru na yul ngawal lang. Ka wipuru na yul ngunyualan ngay kanak marangala manggikun na mirinan mala. Mar wal tuka karay walangamirinan yul ngunyualan manggikum nan ngawin na yan kot wangarun ka tarukun nanukalangaw.
0: Ka bicari bili ngay nguni guru prenan ngay ngay ganjarin jaga jaman mala. Martu ka nguni bukmak na yan, God ka lang ngomirin jayul ngawalal jaman nan ngu ka ngutan jamariki bala ngamataman yan. kabala nyara yen dong ni Jesus Christ kun rumbal nyamar kingutan nyada altera yo bala le murtuka na kun ngone mari waltrinya wang kan dunian mari ni depan minyara enja kamain gitrinya le murtu mari ke wang kan ngurian rambangin ngone nan ngun god wang arun ka do merengo ka mari ni depan minyara enja le murung dong ngone bican de bele dal tri bala le murtu mari ke ngone ngutan jana no kalna ro monja taranganan yan na kun ngai pin Jesus Christ na wang kan le murtu rambangin kata ngul bing rin ka bayang ngul murtu ka bulun ni na pala nyan liya na kun ngone yutun Lia dumuk cayan ngurikin god kalangon nya rum go. Nguli limur tukan nina balanyan nakun yutu nyan lia. Nguni limur balanyan nakun nguni darpa damba. Nguni ngulika watai ga doo ga ama balalali galwang meram. Wak waktu ngulika. Nguli limur balanyan nakun yutu nyan lia. Ngay tumak ngula yul tuyur ngulaka mula naba wala miradawo. Yan nakun ngay tuka mele kaman limurun. Pala limur nya tumak ngurikin mariwal tirayan. Kanguni nyakan ngamakur. Pijan bile limur tukang ngunye lakaran na mirinya balalali yun mirinya yuwalk na yan daun. Mar nga mati nyerai na yan daruk tun. Ngunye limur tukang nakun pijan di inja ama wangkan ngurunja. Ngunye nakun limur tu Jesus Christ kun rumbal ngutan ya dal tira. Kayin di tira. Palanya bile yan darangana nakun ngaipin Jesus Christ na. Ngunye ngayi nyeliya limurung. Yuk ngaipin ngunye Jesus Christ tun wangkan kungal nya limurun. Karumbal nya limur dual wangkan na yur barkuat na wakan mala. Kabay ngungula na wangan waka bing ri rumbal ngulwinya yoro. Yo ngay pinakun nguna mulukur na lemurong. Kangulitong ringi wuri wangga wangan doyan lemuru jaman ka ngamataman. Kaya kando kangula yul wangan yul ngomanga ngayon. Ngunin na kundu rumbal niya garay wundaran nga dal na yan gabungat na. Kabichan din tumariki nguningutan niya bala. Pili limuru niya tumariki ngutan mula na miriyo mukang ringin ngunimar ngamati niya rin niya.

Yo, maingin marakoy nga rin, James Bayong. Diyali na kong magangama, 88.9 FM. Diyal, kaliwin ko. Ka, stay tuned.

Luke chapter 6 verses 12 kajik ten lel. Jesu imarap marangal nan ngui ngai ju yunawina yul ngunyuara lain 12 na. Kata ngurbi nguriin balangai Jesu marikinan balan buko lela buko miria nauna. Kangunili ngai kan buko miria ngal gohat wangar wanja munangupara. Kanguni ngai marikin walo tawartur tiang muka bilayan. Pala ngai Jesu njalong marangala kuni maltu namiri na nyualalany nan ngui ngai. Pala ngai bingun jang kuni malangur cari ura walan tuwal ptany kalkipu inayan maltu namiri nyuala nan ngui ngai. Pala ngai wanganan walalangal bicara. Numan dodo ala urnja cu yuna winamala ngarakun. Katu ala urinjang uni, ju yuna uinja, yul ngubalal, ya kukam. Simon, uni ngai jisu inganya, ya kulakar ngal pita. Kawawat miringunan ngu, ya ku, wanduro. Ka James, ka John, ka Philip, ka Bartholomew, ka Matthew, ka Domit. Ka uripun James, Uni ngai katu mirengu yal piyajko. Kauripun nguni yul ngu jaiman yako. Uni walang nguli kana yako lakarana nganya rum dal diramu. Kajurit nguni ngai katu mirengu jainsko. Kajurit kareyat nguni yul ngu nguni ngai to gonguru pananganya jisunan mirengu ala walangal gonglil. Katu ala urzi Malang ngai nguni, Jesu nja marangal, kanak marangal ja, nan ngunja ngai, lunduk miring ngunjwa lalany, kalkipinany.

mau ke warung.

question.

I'm not going to be able to do that.

Gracias.

Ah.

Para.

Müll.

Vai, vai. Ih!

Mamãe, Brenda!

0: Mandaka, Lalara, and Manyangutun Rakata Munta Amakula. Ngayon nga na ilaw ko ngampilya ma angur kumanja. Angur kumanja ngampilya ma ako nganyang naningar ka Engkari Uramara. He's from Bigoton Island. Nganyang naningar ka. And ang mga
1: Yo, bookmark Elvis Hour Monday 9 a.m. ka Wednesday 4 p.m. Tinali Olong Radio nga.

0: tuan Jawa lo ka 3 o'clock milmit pa.
1: Yo, ngaray ako Wesley Damarandi ka health worker di Alil Pra ka you are listening to 88.9 yung radio. Yurta, mind mark.

Rabbi, Yawara, Mana, Marji, Mana, Viola, Mana, Rabbi, Yawara.

Yo bukmak ulit makangamati pungur yung radio kapuyak.

Hallelujah, Father. Hallelujah, Father.

0: tangan ya tahu nau we uri pin na bela no tu uri pin tahu la kam kal ngapra tahu bla bla na wang ai mara yol ngapra mun al nau makone da wan mak baiger wang or
1: baiger ngor
0: yo baiger ngor mamman tarang ul kayol ngumar tete pengor melengen pengor ramen geringor kalian ngor ka nin nang ul baiger taro eh yo kadu ul mar mayol ngumar ka nin nang rich ngor yo rumana ka ngani chuloka yo kamar ngam muna ko wal mak ada clock to 9 o'clock to mara kalau ka mana pe mar mai yo kalau ka mara ka ka tin mara ngam matar pangai bak to ne
1: yo
0: bak to ka mara pecen goyang ah mak mak mokol makal ka makulayul ya ka mara mara ke palanya aden mana bullo ka ngani ce ka ta ulakan na bullo ka bullo ka bullo aden ngai nakun bak man Indin tarpa ulika ka indin ka mara pecen goyang ah mak mokol ka pijan maybe mak marago yang aram bang pijan mara tuan dari pijan yo kan ngai nak kon third time jangan ai bak tun dar pa bala mara wonder ne pijan merit ka wang kan gamar ki wonder ngurung ho ka wang kan turing ngo yo ka ngai nak kon ngun ngurung ho na manganyen second day yo ngai ka pijan ngai wa mokoi mokoi mokoi mokoi do na ka ngai ngun second yo lo pijan ya ka ngarang ngarang ngarang Ita moment makai ngunya ba second yol ngunya ni moment ngai second yol ngunya kangai first yol ngai kaku yang ha yang bimu ku yang ayak ngopul kangai bil wah tu ana mu ku kangai wang ngai bikin second yol ngu wah ngara tol ngara kibun ngunya kau under lah kadin mar barko meragul yol rambang he kamera ku yang ha kastar berakit kitin menangui mulai balik ya yol
1: Mak wala wundi ma bundi na kabang wala Liam.
0: Liam, we pula bang nak kun ngau ko yang gemara kun yul mura kan nak kun dile. Ngat lu ngomala orang ngomala yul lu ngo. Yan mengaral ko ko yang ngen wala yak ko ki mo ko ko berani. Pardol mar me yul ngo berani. Oro ngomala wonder mura kabar.
1: Berti wala bar.
0: Mo ko ko beri ber ko yak kro.
1: Itu wei. Men mak dole dao.
0: Yo, men mak palenya mala dao. Wait. Kam uli pindao paman tanja mak ni mangi yoro laman gading pa sa tao
1: mangi yara mak
0: mak ni mangi mak pa yung pat nga
1: sa tao
0: ka nao miri waloy miri Michael Jones miri
1: Michael Jones ngay ngatili nga rin
0: ngatili nga tao diya ngan galala
1: iya ngan galala
0: mar mayor nga mara mariti nao we marakajama Ni mangi ngone konda yolgo x
1: ni yo mangi
0: kapa mara yo yo ro mara jam maka ngatel ngone Michael Jones ngone

0: Pero tú al sabe, ahora no ve, no yo. La tú al bolo cabra está o book más con lebrón. Ah, ya me con leo del corrón. Pak mangol ka le bin jawar yon. Ah, de na ganga bra, cabra con dao ya. Wanga mer walo yi. Jawar ba gari ka daro gongor. Ginaga. Ka walang ngayon dot man bala na ulil coat lil na kao nil ngay jad ng wang abitian kam muruki di na ulil ko yol ng wang ngayon ko pilihan ngay wang yo men mak ngaran ng otokoropan 5 days nito na ulil in custody ngon nito ngunal jail ngon custody ngon nito. Kato nga yul ko, yak nga maringin na mayali custody. Ngayon na, balangan niya wala duro pa man. 5 days nga yun na kang unilitin. Ka nga yung galkon nga yung wangay muna. Ka ngura chara, kabulo marma day, wangay muna. Ka ngura chara, kabulo. Pichan bili ka last day na, nakun 5 days na. Nga ito, tawarto na. Ang ay nga niyan maram, makiyol nga niyan maram, makiyol nga niyan balang na niyan maram, bingo nga niyan ay jail nga kakari in father custody. Marikin wala wangal na balang ay bitya na, wey, muni jat, turakula kangal, bitya ka, nga rato, ninang nga custody nga, 5 days, yoro, ay nga rako bangugan na nawe, kastet ako ngay bangugan na, nga rako inspecting na kong nawe, para nga rako kastet gana, eh bala dyan. At doal jawal pa, nga yakamay gina kastet, makain mo niya, bitar ko yan, nga ito kastet na kong gama, bala jayal nila. Pero bangu ngay kastet para na, bawa pirulo, eh bala dyan.
1: Yo, wala lang, ngarayaku, Georgia. You're listening to 88.9 FM, Yung Radio.

0: Yo, ara ya korau sira tamaranji. Kawark tundang ali kartal la skill. You're listening to Yol Nga Radio. Thank you.
1: Tuwal tawo, ready po tawo. Dira mo woy, ready po tawo. Nguli ni yakajal, ngan naraw, tiyak tawo. Mak nido mukmaram radio, wo nido warpulil, wangalil, marchi. 10 minutes ko. Ka in 10 minutes, nido rongirale, ka pulo manikay nga ma. Sandawi, niyang bala, linyo ngaraga ngaruko, marit, merengo. Minyo kawang in the mir, tawo balanya poi na onganja riri ngaiga bulung ngaiga bunna east anam lil lil syphilis ngaiyako ka ngune riri ngai na germs poi riri poak miuri kanawe walatogari ngli na milka dermo mandado ramangi marci ka mak riri maram riri kura panamir ka ngune riri syphilis Murungo, ay manymak. We can treat that. Murto, miritun kurapan ka tawat maram ngundi riri. Yur, nguli paing ngundi do buondi white pilil ka paing ngundi miritun maram ngundi riri do na nakon paing ngutir. Yur, nawe, yuwal cha ay nakon na mak julul yun wo nawe makpay nakon munbi. Ngarakal in English, maybe like a bear going into hiding or hibernating for winter. Yer nawe mare nika tawo ngai tam nido tawo mangi kum mune munbi woi.
2: Ya na kondole nawe kamarang munbi napule kadole la kamunbi mana bala gorole area swampi mala. Kaya kanga ramangi wal ka using dolri punya mala. Napule kadole using ni munbi ngai mele balanya na konuni. I'll really the name na three step wala limitolang treating on the yulung mala three wala step wonga ya primary wala ng lakang primary syphilis ka secondary syphilis ka last one yung ni intestinary syphilis na right ngayon primary syphilis ka ka ngurong ho ka easy nga litubuma treatment tong yun na itumara mo ni the really syphilis kaya one go yan buma treatment to ang ay secondary syphilis ya ito uniling ay balayan ngay mele na kung ito mga chilakan na mga maraton really ito mga chilakan signs and symptoms na mala uni mala ngurong ulong arakan lakalong mala ni uni mala mamarat majiburul yung dikana milparang barang mamarat pala balayan mala dot dot na mala ninawin mala tunggal ngurong kajal kring uni ngay secondary syphilis mala yur ngay ito still maraton na yung uja mala primary syphilis ngur ka secondary syphilis ngur Jurum merangka dia lingora dua lima step, merikin merangka ngora. Ka treating the lain, ka cleaning up, apa yang aku menerima. Angin intestine, apa yang orang orang nabi treatment, apa yang ngora ka, jurum mata gulkur, angin doni wangen bocor nabi ra. Wang aja nabi ringa itu, paling aku nanti jolulin. Alat tukangnya try, ngulen nale wat tengnya tukabiun, third mum, tungurun. Pai ngong ay dojul mana mera muni wal lakam intention in nawi syphilis wala ko ni mun bring al mun lakal ngorong ni wala ngi mele na ko ni yang ra oni long neck tail wala nya kap mere ngai to ka waitu waitun kap pukur ka wan marti to ka dry se sindr to ma ci dry no mitra rarandar na full rarandar na wala ngi kap nyoro na bandandira na la ngai li marti yang ra it ka underneath the mud na tulku na mera ngai to Muni mun pinya pula lakam, nak pergi. Wang anda yang pergi malah, guru lain pergi malah. Dan arah nawa today using the same yang ripu malah angul, makalang ripu nawi. Kamang makal ngai lingun ini di yang orang ini kata nawi. Tulku dan pergi, kalku na yang ngai tukang guru yang ngai tu nawi, wat jama, ngangga guru ngai tukang ngiun. Kalku na ngai tukang bala sama miru nawalo, ul miru. Lingun dari yang ngai tukang la jenin ngiun na, ngiun ni lingun la jenin pilihan orang. Orang terungupan. Karena wengun lingai dulu kuna mengun le na emberi ngun balanya swamp ngun area ngun kanga itu kur tapi kenara akar orang Korean. I can't get rid of ngun yang nyangon that nyangon itu underneath ngun munbing and that the intention balanya ngai meli syphilis. You can't get rid of na treatment tu. Ngai tu ngun nirpan mera. Meli mungkin ngai, apa balanya? yo balen aku jalang bar mitten do we can get rid of the nine on the bang on boy akumal to bar ja bang on bar rang ngri da bar rang ngri ji jin pat skan on bar na to kadar bi jana bli balanya intention etol balanya
1: yo ya kan ngaraja ngni riri
2: balen aku ngana etam question altering upon in number l arakal na win the call office 89870357 reception ng adoling ka ulit tawal na kulong niya maman putrin ngara niya rin ko looking after ka dara mo rong malang in isa hanam lang ko educator nga ram ka nga mail ko rong ko naman lang ko mail ko rong ko naman to contact di pala bilo ng balil kawangan naman tiya ko mail ko anet ang ay kalten ba naman lang ko nito ang maturing up nalang ko na question malang ito naman lang daw rin nawi lakam mala questioning answer ngayon malang dumala ulit makapulo question ngayon tam yo
1: yo man makmari man mak so nawe nguli no majal pulo dawo pulo nakon ikalinyo ka warpam dawo wanga tiyal radio kor bile nakonduyo dawo ka nguli no majal pulo dawo unay yawo rin ko ring him up nolan lil unay number 8987 03357 ka ngule yawarin ring him up ka ngakton Terence ko pala niya number ka ngune mail kmala numado ring him up ka ngakton nido wanga Annette gal Annette nga yako yo ngune wanga ngay Center for Disease Control CDC ngune nulan ngor walal kajama yo manymak Ma nawe mari let's have a break the umbrella ga limorto manekanga ma ga rongi rale ga bulodao nga ma

0: nok don eh ngal ka opening na don ngi ñul ngoy wan ngal da open ja HIV air ci dara ngal ngayn du malak ton buluñ ngayn du jall mu pan buluñ HIV na so ya ka ngal mbir jall de yakki buluñ ni to ngal do ala syphilis gonorrhea chlamydia wal ngal ka ngay tamal ngong do and we can treat that treating a little but if the HIV ngal to maram ni yol ngun kombum mun ngi ka kombum man ni telañ balan ni ngi jaw ngay to bay ngot ren rek kunjira and I got now it treatment ngo AIDS ko yir yak ngay to living wal ngañ it just to slow it down ngay to pul na kom ganjer na ngo mar ngay to living mara win ngol na mo yes yir yak ngay to bumay rakon ngi man bay ngon ngayin to bumay yol ngon ngon ni ngol na mo na yes na kanga itu mujur rakontir jeneng itu rakontirin evalanya I hope them understand what you
1: yo main mak markat ner yolngo na thank you numaga putur bitun na indi dawo ngonong your na main mak le marka mangiter ka we might end that dawo de angbala kana we mari thank you na main mak meter negawanga dono patawo le marka ngama
0: thank you numalan mara rally na kan inviting thank you ka welcome bala meren matayur na we mulkur danga arni ta phone number diga I ga maturing map na prudono malang na we bullo question asking no malang na we answer malana na na ma mulkur dar erwana mi area ngor ngara mail kurungo anet control ngai ngani ya ko mail center for disease control ngai ka jama nolon hospital ngon yo
1: yo so that number again bulong ara dawanga 89870355 That number again 89870355 Kang one yawarin mala one dermo mala ngakton Terence ko ka one milk mala numoto ngakton Anet ko wangan number numoto ngakton e ma manmak markat mer yolngo nawe taperik dawo ma lemorto signing off depong or yuring or ma yo jujut na warpam
2: ara ko ya ko abanu nji ara ribi ara na le yolngo la krama gagaeli yo ka to la wanga ngrenga ra kurani na kalopa ka radio grunga ra to la wanga agora yolngo radio atko abalanya
3: Kol, Ronnie Kerr.
4: Kolim, itu semua.
3: Itu semua.
4: Itu semua. Itu semua.
3: Isaac. Munda Dragon.
4: Itu semua.
3: Keyboard player.
4: Itu semua.
3: And my dad. Jonathan. Cule. Nangali.
5: Yai.
3: Darin Mapian.
5: Special request from my tour after ya.
3: And yeah, Mr.
4: Cule. Happy birthday. Special request. Go, go, go.
5: Thai boys. And all the boys from... Ross River.
4: Dilly Boys. Plenty Boys.
5: Angor.

Thank you.

Mm-hmm.

0: This is Jocelyn and you're listening to Yungul Radio.
1: To the next one, yeah, cartoon. Paman ngui. Cartoon do la mutali ka karkman.
2: Yo! Puruj! Pukuyaj! Yee! Ngataka! Ngunin iya kay chal? Ngarakuna kato!
3: Yaka!
2: Marna ka mutali! Ket, ket, ket, ket, ket, ket, ket, ket.
3: Hey!
2: Ket, ket, ket, ket, ket, ket. Na ko to ya kit kit tengora yakai piermak yata barka paro ka mutale na ko arani maraka wewen gora tika koloko ka baruya na ko arani maraka wewen gora tika koloko ga baruya na ngare ya lacho lengo ni leramro mutale ka mewere Tuan angunia, wain jaya, marcilili, mak ngai ngara na yoro lukana. Yul nan ngebiani ya, yoro ngara. Tu ngara yakawara yoro, wain kungu wandi. Ngai tu ya wangana, kami wiri, mutali o. Pala ngai wangana biakap, ngara wandi na bay, wal ngai yi. Paro ka mutali, paro. Na kuwara ni lere ya burul yuna. Bil ngara chol pana, linggo na. Nungu ya. Makniyaj, ngataluko na katra, mana kakuya. Yo, chawari na na ngare ya bili ngare lundu milu. Ngare mak lundu tibe, kit kit tun marchi, kit kit kit kit. Yo, mingu mana dika kit kit tun amia. Mia puno, ka mendong. Ya ka ngati burapto, tuwe ya mudika, nang tun gura. Yo!

My name is Gautile. I live Poroy. And I am Elm Radio.

0: namere pop magiorngo numaganga mayorngo radio news
1: yo duala dao ngarai lakama being on National Security College wanda Australian National University Canberra ngra duala National Security College wala jal wala yukura ngangtun yulnguna walanna nalken wala ro jaka tia ko wanga ngora ka Australia o na duala National Security nya kapmandu wala ngole mara ma do inde marwala jaka tia ko wanga ngora ka Australia o ka pullo jaka yul ngo walango oni gura ninna diala mi wanga ngura ngaka ngura Australia na ngura malay ngura yaj marki lili kalma mabijan ya duala wanga ngaka Australia yuru yul ngo walango le birkai nuripu kuma bye pala walango le mara ngaya ngo mirikiri ka barawiri teaku wanga ngaka Australia makuripu kuruku inja yul ngo walango le ngama kanama nalchen yogura ripungura wanga ngura ngaraka ngura nama lany happening unabala kapura mari battala yogura happening unalei awripinyo la yol ngo la yogura waru yuna bala koro chan ngaraka wanga ngalemrungo environment o ripunya birka inu yogura duala ngoni yako climate change ripunya yol ngo la makwala ngo le yogura waru yuna na yogura happening duala communities koro ka balakore wichan wanga koro onalken walaero jaka walangai gurutu miri walango ka romgo duala culture yako ka wirpinyo walae gura birka yungula yulngo walaga warwin miri dia ko wanga ngura ka Australia o ka mritri menmak muni important walango kapmango nalchen wala gura birkayun yaka wala kapman ya ngaya yul nguna wala unye gura nina jela mi wanga ngura ngara kwa Australia ka dao marchi wala ru marama wibinye yul ngu wala ngayango manymaki gura nina jela mi ka lechu iri wala nguli ngayango wibinye yaka wala gura warwin bala kuru wichan nguni duwala yako National Security jama mire wala Dipungro ngoni National Security College ngoro wala jal wala ruwanga yul ngola wala ngala yaka yana duala nguna bala whole of Australia ngaraka ngura nina igura yul ngola all over ka wala jal wala ru mangitri nalchan numa ura birka yun pelakuri wichan yako duala kam National Security wala la jal walero dao marama nalchan yugura yul ngwala nina diela mi ngaraka ngarawangan Australia ka na wala jal deki tuwala nguni yako National Security o yaka nalchan wala yugura birka inja diangu ya kapmandong ka jaka walero nalchan yul ngwala ngwa unye diela mi yugura nina ngaraka ngura Australia kamen makuma wala ru chaka ngara ka wanga o kabulo yulngo walango men makuma nalchan numa yura waru yun mire wo numa men makuma uranina kabir kayun nalchur wala ru dengo kapando walai waktor wo numa yura bir kayun wipu kuma kanalchan wala ru jama men makuma mak numa yurungula lakana miri nalken ngole yul ngola ja ka dia ko wanga ngola ka Australia o pelenya bichan bichan ja ma wala ngole tuala ngone wala set up no force nalken wala ngole work to no force to tuala mitche researches yako being a National Security College ngro par ru marke lip marango balakro Australia goro kawang inya wala baru bir kamera wala ngala yol ngala langa kawang inya research ya de kaya ko Pascal Chaplin ngai gura jal tere ngai baru wangi kangang turu dao yol ngala Tuala dai kayako Pascal, kawripu wala researches, wala jal, wala waro butro wichuro, dao o, yul ngay jal ngay wala dao lakang, ka wala na ideas, o na, na kuala jal tiro kamar ngiti nyerabian, ka ngangkuru wala waro na questions, ka ukri waro bala yigur jura le nani wala dao yigur lakang, palabingo nyo wala waro marang o dao nya malanya lumrang muka wala bar martinya ka bala ni gangun ja dao nya gapan gala na lang gala bala kenbral na ka wala nya bar erdua lang ni Australian government ya nini ka nang ni report yul ngong wala ngong ka mangit ni palangun ni lina wala wanga na minya bar ero naljan yukura wala birka yun yul ngong wala pala kore wichan ngone duala national security koro makwala kora jal tere wala kapan wala nalken wala ero kalma tuala wanga ngaraka Australia ngone nima jal nima ero daula krama o sharing namala nima lango gamoro o warwo ngula ideas nalken ero kapan wala duala galma wangang raka Australia nangor melenyungor yaik ngorong wangaya dia kala miel kala yako wala Pascal wala angain dia rumarki buna nungu wo pala ring map maru wala rumarki nu kala community lele maru numa iro laka manang dao angoni ni jal tere ura ni iro wangan nanu kala dia kala yako wala miel kala Pascal wala tuwala nanu nambanya kam 0492 479 220 abulong ada laka ma 0492 479 220 tuwala nanu nambanya o ni iro Juyun jura email li tuwala kam at Pascal PASCALE bulung ada laka ma PASCALE dot Taplin TAPLIN Taplin at ANU.EDU.AU Ngunin ni Jal ni ring map nan ko dia ko miel ko Pascal wo ka ngang tun nganya o daur kain na ngai Jal ngai rumar ki numalangala community li tuwala nan ngon namba nya ngunin bilagam 0492 479 220 mobile number bulung ada lakama 0492 479 220
0: Yo, thank you, Numalango. Butter Kidao, Tambal Yolong Radio.
2: Yo, Nemur Kagama, Dal Balma Yolong Radio. Yo, Menmak Mitre.
3: My mind.

0: We out.
1: Yeah. Hello. Ngaraya ko naipiri. Kumana. Ngaraya ko rawang ati pong kan kan mo. Ka numay ko nga ma yor ng radio.
2: Ngaraya dan mo nga yana ngam ngana bong ngay na. Ngaraya dan mo nga yana ngam ngana bong ngay na.

Yo, 4 p.m. Saturday, World Music Hour. Jodalangai.

0: song a man mara dao ba man ngoi tera me rak kam ga dao no na pa me kasin be ka tera mo bna chino ko a nam len be ma chino na ron I chola na bni ngam size 10 years old onya na ndar kumrengi na pangan me kasin nga ka tar tarok men ga wanga a pngal malen ko ka me kasin be mak Makanga makbaya taruk na nakawanga, maknyal magtao taruk, magmakeup na nakataruk kawanga. Yakang na pumringge. Ngo, nalbalan na ngutan, barko. Tamaro yon kawanga, yakom na may munok, kuruwi. Arakram maro ng tao, tao na narakram, taruk muro na nga, magkasin muro kawanga. May munok, tao niya karakang, taruk na pa muro, magkasin muro, taruk muro. Tao na narakram.
1: Napam,
0: Abang yang bayang dan napam,

Ya tengo ningún, no lo tengo ni con

0: ñuwan jo walu 3 AM yul ngi wal ka barak ngu rayan yak koro bay ngi wen jeraw una
1: yo nima ka nga ma yul ngu ray dia ramen gene nga ci wul kur ka kaya talamra dwal nak ray dia nga ma dwal bala gum mur ka tir ngol gale ngol thank you

Tengok.

like a blood red rose.

0: Yo, this is Michael Hunter, and we're in Nhulunbuy, and you're listening to Yolongu Radio on 88.9 FM.
1: Yo, tu anak perkati yang baladu aliur winina, kamarang caimi, ka kucian, hena, ka ngara, pulkanoi, pingur, tawin ngur, acama min malang anak pur. Ka dual anak perkati nina, bilin jan kala, jamiri wal, ka ngara tungganya ingang tun, Pilihan, yang orang ngana perukan ni nangun dia limurungunal, cecep pak ngur meeting ngur ngama ngana peruka, kang nama ngana peru yutanya urin na walarur ion nak kongun ni tu ngana perungka lakaram.
2: Nawe ngone leadership kepalanya room ngatun Amerika jam Amerika, pak peranau. Yai kuru mala dakon nguni mala numana mir ka mana ka nawe dual marawana ka baidi natana pertutual kunga in community balanya nakon nguni village council wale kana lakrana mala leaders mala yudon jangai yutan Kumur berkait merawat tu ka, nan waktu outcome setiap minggu di maram, yo, balanya nyumuk rencah.
1: Kaya langgam ini nan matu marjung ni nama in, bay waktu kumur berkait on mir, balam marji berkuat kuman jaman malah,
2: yo, kapalanya langgam ini kam, nan napro nakon lida malah tayat nah. Apalanya, payung notu puluh jama. Kawal kata kon na perja wal jangun ya lah syed prima lah berkayun, gumur berkayun mire. Ruin wal to nauko, kungkayun rau dia kuminitio. Pak peran rau nakku malah na malah yaikur malah isis malah nyumukuninku, meben.
1: Ya, bejana, yo.
2: Yo. Six camp na perbuturin.
1: Yo.
2: Five, tual area malah nakon Una ngaraundo, una ngamir ni, tual Miwa na area,
1: Yo.
2: Miwa Road, wale kalakram, man. Yung napadali kalakram ka Army Camp,
1: Yo.
2: Ka tual Garden Camp, una pala Dilki Camp, na Bush Camp, man mak. Kawang kanya na purpapu adding up, una yakuyul ngayon outstation.
1: Yan na,
2: Yo. Marma starting up na puro marma miel ka marma diramo uluki malakamro nao kumala balanya dal malanda puka tiang bala mark maram tiar yul ngukururom gor kato yal balanda kururom gor
1: ma main maktali milin jan tao ka yawiri ngundi nga napuka yaon kung nama walay ngundi di malay nakon yurta mala Bili muka nila kerangal bili tuan jangan apurnya urung on marci malah dawar yuna
2: yo
1: kupakanya mirira marci bili pun barakun malah
2: yo
1: pahingon wal dia bolok limurung kong kayu narau
2: yo
1: muruki itu kargo mendingal itu kan nina bukmak yul ngomagayan ngayangoy ngamakuryuyan
2: Yo.
1: Ngayang oi long marana mire. Ngaleto munukum gayul mun bukmak na kanina ngulungi room do. Muni that's why ngai barpu ngani rur yun ya. Ya uri ya muni ngaran muka naman barpu wala ga kanyi do na epi kana gamar ngamatir meritir. Ngai tu malang dunia ngai tu you all can ngai tu malang dun.
2: Yo.
1: Yo. Muni di. Ngayang umala.
2: Iya.
1: Ngundi ngalim ruka nana ranguluki ngayang uka jamau.
2: Iya.
1: Yo.
2: Ngarai muka dal meritra barpru dawe buku kurupan walain. Pili limur meringgi ngundi dawe nan ngu rum limurung diramu itu tara. In warpam ngur nationality ngur ngaitu diramu katara. Angain tu nan ngu miyal jaga. Kung kayo na mirna, ngai tu ka na we yo biak jama yo lemur pecan jama anu mantual jama na pecatu ti palwaptun balanya ngai ka room jama balanya na kuntual num makat jama diramun malangalkan ni na jama kanu matual madan na kuntai ka madan ka palanya na prokaja tena pertu warpam dama na panmir tual mala na namu na na programit ti tual kanin na milingin be mritu jana proka ngulu ki walgo mal kanda pertu tara tal tere yala langu mrena prung na itu kumur dal tere tiar bala western wealth ngure tual na pertu mati mangi kumanduan utan dan mala mal kanda pertu kayaka wincur mirbala rale tual ngapa ki kayul ngo tuali na kun ngana prunga kol nokong ona ni ka nungo ini ngayango milkom nungo ka ngayango jaltir ka nirpan ni ka rom lil dukar lil yurtan yul ngon ka milkom ngoni di ngayango mala na ngayikan ngura ni murong pulungan niya, jama Miriam. Marangay ito na, mabukmak to yung ngay, kung ngayata na Mir. Kung ngay yun Mir, balarali yun Mir. Ka, ngula uri po ka daw, nukal ngula nito nga na purong lakaram.
3: Balayan ako niyan muka. Tuwal ngay, service provider sa tuwal. Yan nga rali matina, ma, yul ngon malababurin. Tuwal nga rako yul ngay concern ngay rako tuwal. Dual service providers na purong. Nakon ngay kamar ma lurukun yul ngon jama unilide. Ang nga raka jati nga rato na ma yul ngon tuwal ngon na kumilitin yul tumar darwat rito ikul ngon ngay tuka jama. Nyebien nakon ngay tungon ni wangkay ngon service provider ngon jama train ka ngay tu train balagari yul ngon. Ya pelanya ka tu al school ko raka jatir ngai tu in mainstream lil you all can now education jamar koleo tu al room le murung yur ngo ti an ja yuru in mati pak tu na repo jamala bapuro eh baun ke bil ma mer na purung ne ne andual ngai yu al ta ko na we war wo nda ko ngai mar mangol yan galek ngor Beshle tu aliyoru e. Enna kuna pole try. Dunya dunu patura tu lal mare lakaram. Ba puru ngul malana lumule ka kumbu namira. Pili wale tu aliyoru e lakaram rumre wanga. Etu al.
4: Etu al.
3: Nanda yu al tau from all communities ngulu pichan wanga. Nguni ngai jal na kun ngulu kidin. Instead of what to pichan ga wanga. Kalau tu bicara lima ribu, ngulah enam na yul ngon. Aitu dikim ngune bapurun, kadu al bapurun, yutan mala. Aitu yalla ngune gama ngune di room.
2: Tuwalin ngay ka room ngura lima rong. Wakko duku tera, ngune tuwalin ni ka room lakaram. Tuwalin din, tuwalin ni ngun lima rong room.
3: Yo.
2: Ngunan jel kri na ngalika ngayetam.
3: Yo. Baraka tu ngay, mari. Nama ngay tu. Lumurunggal balandai friends to mala ya una wal ka yu wal ngai ta mi wal kwala rum bo ngai ta mal ka una rum ga ga ma wal ka ripu ba pru ka ngai ta mri pe bai ngun ba pru ki ngai to dia ja yuruin wang ka jara ko tu wal wal wo awang ka jara ko wal wo na we recognition walang ki bai ngun gorpor na we na prungal standard to numeracy ngong ka literacy ngor. Tiyal yor we. May ka sam do maram ka maram dya mamala. Lacho. Repo mala to ka padak. Nina tiyal naong ngol pala niya ngor. Nakuntual ngone. CDP may magkay ngone. Yor ngay le repo nyo ala yaw rin. Kamaral mal pichana. Paman ngara tiyal dya ma. Tara machi woro ngotir na. Natan ngara to waktun dya mal may maklil.
2: Yan na. Pili niyan. Iya kaki waru yur dia ki
1: tuali ni bar purur yona bilin
4: na
1: mana bar prudang ang nanyauri na kamal mal na di pali di war wolil
4: ang orang ngedin bar prungara walal pilu ni deciding walal pingu ni malajar ni yaw ni tutu yang uri si di pingur pala walal ngang tu na ngulu kiti ang din bar purur yunya kalau nyara ni pasi awa bar pala ngati ngati bar prungara ibu muna ulman rakalanga.
1: Yeah.
4: Undi ngapian nak tu jangan ada first time ini history tu alang ada 40 years standing and deal. Atu alang ada yang alang yutain bikin muka aku ke bapa beringin aku.
1: Pilih. Pia kau nang oh. Mana plan kau ni? Main mak meritir.
4: Yeah.

Television. Better more.

0: Lucita.
1: Robert.
0: Allison.
1: Rolling.
0: That's it.
2: My name.

0: You're listening to Yolong Radio, Melingin B.
1: You, aladal ngapa keluarga ko Leonard, bawain ngo Yolong Kor, ka gorinding ngo ngara, ka tarako walang mangongar di meringo wanga, tarera ka ngrolo, bindarar ko, ka gamal ko, napor kamalanga. Kamalara, bichan gadwal nina kayul mun dwal wanga ngorit nakun men maktuali nakun kung manapan merito kung kayun merito men mako wanga diak na chanto ka wanga dara aratun malangara lakana mir paman dilkoro kanuni fishery jama kamalanga walal ka fishery dingi walkan ngai tangal ka petrol walkan number yawring walal ngara ngoneli di ka walal ulmal mun bicar wangan wai talu makaya ikurun man bai ngun maki room wangan maki darai ka nganapurung anja ngal ngalural na pun malindo gama wangan namin ngatil na puro walal dil koror yuran namin kagangal rap mal ngurkangal yo na tamak mo ni ngay machin fisho yung gulok ulira 1982 pala prap mal na rap ma kung niliwal kanin na nulor kon ngalindi yakayan na purong yawari yo na tamak mo ni ngay machin fisho yung gulok ulira 1982 pala prapal na rapama kung niliwal kanin na nulor kon

0: 97 kabicara bile rap mal gangal mar gandar pina yawri bile na pokan jalten ngai to kawanga man maktara yo kangunili 2017 yo ngaran bicara gangal numero wal kandial breaking wal kan kan numero wal kan bile ka ngana purukan jalten ya kaya kur to kadial happening and then na kunwal to ka merengitir education ko wal to ka merengitir ka yul ngo ngalimrong merengitir wal to ka main mak malabalanya room ko yo ka ngarang ni bichay thinking ka ngarawalan budap mral 2017 ka support ngarang clinic to clinic ka ngay clinic kan marchin balay yang manggu maram-marangal cakap ngunal dakal ngudan je barprun 2017 cakap walkan ka tujkan ka 2018 tuana ka dora barprun marci balanya ngarang ni yaka nakun ngarapi yaka jal yul ngutuka break the law miyal kumulanyi miyal deram yaikur guruto na prunggal sayat ngurga ngaratu kurutu lil gama dukar lil cel kri korean ka ngara pudap tu tiang bala ngara kera pemanin na ka mari na yo mapra yang ngara inga nama support yo unira kanin na ya ikur malai mar ngai tuka merengitir gara ngai tuka jama wakri ngai tuka marci muma ngai tuka ya ikur malah kadal kumalai nakon ngati lingu malai numeral kan betul still da kawalai gama 2017 government range support balay di yo 1100 ngarang group parian bush camp munarapama bili naprokan nenan yo naprokan tuali mala thinking dal kwal naprokan epia man vokal kangarale ka thinking na chan number to dual ipto tial ka room jama nakun mala le da dieng bili wal machin marap maranamin build up walto walto bicha nakun ngara wangan namir walto ipo al kaya ka jalti ngarakal aerial walto walangal aerial marji wangal mala habjan pili ngarin mari man mak tuan ja dakal kanenan bok mak yong ngodeli yong kan ngala chwari walal murung na pan bicha i jama kan matuna kun wangan namir yulngo dal kum na chen yulngo gunga yon yotun future generation go
1: tapertawo kanyar kangora liru ingor kuroto kangora paporo kangora mangi numa ngurungit ngor yo hindi dawo kangora ka one kapmat mala ngola yol mulkro mala ka kalkon ka yol ngo kanyar mer iwal ja palanyakor kalikor ka yol ngo ngatil ka ngape ke malam mul kro mala dore ngor kunga yon mer yor one yol ngo kor kale kor na yol ngo ngatel yol ngo to jama yol ngo to kunga yon mer yol ngo to real manapan mer yan balanya
2: yan mukada una kon nga kol limoro na we tal kun na mer dawo yan balanya na kon ngayango mununok kun na mer dawo ngayang kung kayo namin, ngayang mudan kayo namin tao, nalcha nga limur to you, walk nina, tiyali jal kringor, limurong gin ka limur. Pala niya.
3: These interviews were recorded during the Yolngo Capability Workshops, Phase 2 of the Volatile Substance Abuse Response. This project was funded by the Northern Territory Government, Department of Chief Minister.
4: Yung aray nindere ka namakanga ma tonje yol ngo radio
5: don ja wallo 7 am yol ngo ma ke bra una mingi ne una ngata na ja mau ka ja mala ma ke ngoreri un
6: Hello, I'm Adam Evans with the NIRS News. Carers looking after loved ones with dementia say they're overwhelmed.

0: My name is Nikita, and you're listening to Yongul Radio.
1: Go,

0: This program is recorded by ARDS and funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, which is funded by the Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
1: Ma, yo, tuwenda o ngara tula karam na malangge markore, ngara dual bipuka, ngara tuna kunla karam da o ngge markore da o na kunya kurpuy da o ngura nalil na kun limertungura na maya markore kala ngara tuna kunga la karam dual da o na malango radio ngur yala pon makinga ko radio ngur rira kay ngaray ka dual ngara tula karam da o ngara mandangalang o Now, Pugan Gipui, Ka Urpan Pui. Manauni, Uni Mrakaninan, Unili Wangangur, Ninan Mrakan, Palangai Bicharavangani, Now Inganjin, Ninine, Ne, the Alwangangur, Kangaran to Marchibala, Maranuana Rulichalang, Limurunga Marcureo, Paratura Marchi Ranganama, Mulanako Bichara, Palangai Marchinan, Karangai Maranga. Pala marikinan ngay maranjal kon. Narat na. Chachayo riyarok. Yarok tura machin. Pala rangin angala. Rangin angal. Ngay kan ngoran bar ko bi. Pala roi ko bir. Marikin ngay. Ka mak ngay tungun ni milmit pan mak pa irong. Irin jaya ka ngaraman ngay milmit pan ngay irong inan. Kapuhal chur ngay machin ngun ni maranjal. Ka mulukur yorobok. Kangal ngay rar ranging or parang ay kan nawin kurtan daga-daga yoro daga-daga balcham na nan kan ngawi ra para machin rar irangay mitur makin kangay rulang tur ka chukur mil kangay kana rulang tur chukur mil kana ka makin kana pikir ngay machin mitur ka rulang kadara nawe ngalte tinya yukur ka doon di pala ka chukur tumur ka kana ngay rulang tur kawang kayo machin rar irangay Baik, palangai gulun na jalak tur. Gulun na jalak tur, bilin. Kamen mak, palangai ngurung kicangun ni yau yura. Ngurung kemang jalakun. Yau yura ngay gano bibili nguran kan. Palangai yura macin mang jalak ya. Mar mak, ngulamak, tilkuru. Mar mak, ayo merkut malah. Palangai yura ngay, bilin. Lirchan jay yur baik na. Panakan narat. Palangai pinaran. Mainan ni nan warau moro. Nau ngai naran main mak. Ka mercin ngai bala. Karangan ngai nawe barcur. Kulon orga pungoro. Ka barcur ngai kanurangan. Kalken rali geling geling jero. Kangal ngai war. Main mak. Palangai kaya tangala. Kaya tangal ngai minta langur ni nawe rangan. Kaya tangal ngai. Para macin ula ulang tura. Parawan terang ala macin ngai. Parawan kana. Kangara kakana. Kanganak kana, mana dia ngalang ayam macin wari orang ayam berapa pemangu cintut, peramian jalak terang ayak kana, paruan kana, kanganak kana, pikir ngai macin, paruan terang ngai kan cukur yang orang, pengen yang ngai murkum yang murkangal, yang nan beli kabi kan ngapangal mana namin, main mat, balang ayam ni wari orang ngan ja, pelalup mana ngalakan, milik milik ja. Manajal kyang ni kabi muka kan ngapengat manam dil maja. Kami rica ngai belen. Kana ngai pi. Kana ngai pi kan pumar. Bayi ngunan ngam balik nyamri olong ngai pi kan kana pumar. Ka pumar ngai belen. Paricul jana unyai kalup mangal jata kai ngai berkairo. Bing tur ngai ni ngulai pi na bicar. Ni ngai uang ngai ngolah warangan luap mangal. Wapang ngai warangan luap ngai ngolil. Pala macin wari ra tut na wara pra. Marangal ngay jukur ngunin ngal teti nya jukur kawang kaya ngay jukur mirian. Marangal ka mulkuming ay jalak tur. Mulkuming ay jalak tur warpam. Mak, ngulan namin na kulipur ngal teri ka ngunin ngulan namin na kung wang kanja ka ngunin jukur mire. Pala ngay tangamil na. Tangamil ngay kawang kaya ngay nguruk nirparkana. Nguran kan. Ka tang ami ngai ka miri cang ai ka cuna nguran kan wang kai ngam anjal parang ai lokan an lokan ngai meci nguni jukur mirja lokanan tawarna ngai nganin nan urupan kayo tu mak marma mak lurkon ninan warkan wang warkan ngai tangal ka na warkan ngai urupan dun na wang ai kan nin ngai kan wang ngam buka uni nan ngam ngai uni miel kya nan ngam urpan una ko kan ju uni ngai urpan ja nan ngam miel kayu tu ngai uni diri ga ngalur kon yu tu nan ngam nin mrakan ka ngai uni ko yang ana min ka ngai pinian uni ble baba ringon ka bang ngai ngari ringon yu tu nan dingkin per kairo kalup kan ngai dar mangal yukur meria murangan ngai marangal uni kan makin awap mangal walang kun Urpan ko kayo to alang kulpur o. Wap na nga dyan ay dobok para marikinan. Ang upang nga iwa nga nga ni rang ikor nga talang ay marikin. Duwart, chaychar ka nungunal bala na ungor. Duwart tur nga iya, kapulo nga iya, rap tur ka waya lakura bala chaychar yur. Purna, doyur. Tuhan na dola na dola na dola na. Mayanjak pili dya, limurong ko, bichar nga iyo, urpan dya. Yuh, tamala. Tuhala na nga rin, na bapak piringon na malang ko po nana, mahayal ko rin niya, maharin po nana, mahayal ko rin niya, limrong limutulog kayo, main karay riyan, picture. Ngayon na nga bawalan ko ang marino urpan, siya nga rin mahayal ko niya. Ngayon nga nukan ko nalpan niya, yukur, may karali nga yung nikadaran ka nga lang, anak na yan. Pahang ngayon palang birka yun na yutong, ni nangyay ka yutong, nang gulupurok nga itam. Kangayin ko yung namin ngayap, pinya ngayi, nahuwi kan din siya, palang ngayon ka nun, barday na pala, kuchkuchur walang ko niya. Kaya nga ibirka yung muna yung ngalit meringon. Kayo tulor kun kangal niya mag-generat na. Parang nga ito, doon na naman lang ngalit meringon kaya markuling at tan na umayal kya bichar. Ayup pa nga lang ngalit meringon, ayup pa nga lang. Kapitir nga yung kakadara. Kapitir nga yung kakalayo, kapahay nga. Kawarawari po na we, rangan mir, roko mir na we. Mayanjal kay yup mayangal ka picture par par punungal ka mayangal ka ngayang atang na jukur o kabahay ngo kagot par kabuluwang kay ngo ka picture bili kabuluwang kay ngo kabuluwang kay ngo kabuluwang halal halal na na to lang ja nap nungo ka ngala na katara na ka ngala katara na yan na ngan na nisi ka nga na pruto riya nga matirin ja mayanjal to tara ka na nipilok ka na ngunala jukur mirin ja karali ja ni nga na pruto ka ngala ka na wina makina Nah ni tu ala, orang atom bro, picture. Nini nanya ke, mati dengar orang karama, picture. Angai ni kau yang ganji jangan pengai nyari ruangan. Mati dengar orang karama, pilih nama ni tu ala. Nama apa lagi? Jar kan orang Amerika ngoi mai pa, picture. Kau orang angai marang orang kara ya aku berti. Marang orang angai, kau angai ni kau yang angai berani tu nyamperan angai pelang angai picture unangannya. Kaya ini nan kucur jangan ni. Marangan itu rejat pikiri dapat nangurok koro, muni karan ya aku berti kamen mak kanin bicara ko kangaran tu nana nain kati yang kunda yutun diri mulio manja nain kanganya nain bicara beli ngai marangan kunda ni indah ko bicara kangaran tu nana kunda yutun kaya bicara ngai kati aluri kumro tri jurup nangun nawin muni nawin kunda ka jurup tu yang ngai muni kulun ja kamap pun uni limulikan nama mapu na wewarpan na diri multinya kamapun kaman mak utur yang ngayong uni kumur yang nganya pala nang uni binbar mewinan ngay bayang ngay lagi putur yang uni na wewarpan ya bila ngayong uni kumur na utur kadun yang uni pat na wewarpan ya balang uni kumur pun ya na we ngayo daw yura yakan nang ngokan na ngayto putun ang atin yang ngayong uni wewarpan ya kaputun namir yan ngayong landi nganya diri muli utur Kumurian daw na nalangunin binbarja kamen mak. Kangayin nga ni bicara wangan eh. Maranja to wandiri na buruj-buruj yun na bala na wari ngupan muna. Marki na nga rato wandiri na winya ina unin nga rato bahay nga naman yun na unin na unin nga ulika. Bahay nga napuro na man mak ko na nangala. Ni ka na bahay nga napuro na nga rato nakajamal kulit na nangala. Man mak ko ngala. Nga napuro na to kanan na. Maranya tu wani rin na napuru jamar kulit aku bala na nguna wari na nga napuru tu ngopan marci na nga napuru tu duat tu na yakana napuru tu na tu namu ngobullo bayi nguna yan na bicara wani rin ya nga ratu wani rin na yan na bayi nguna napuru nga ratu nuna nango bicara angay nga rin tu biya kibili numala nang bayi ngu yin nango nga rin tu butun ka butun na yan ka ngulan nga ratu ka jiwar kura marci butun bayi nga ratu na namire tuwala ngu yin ya Unikatur ni mana iraku manjal ko picture. Panan ni kibutur beli lai dal ni tuale kawan angat tumuru. Wan angat tumuru ni butur nak ki kapai ngunang alitunan namir ni. kangara nuna tu bai nguna nama ni tu ngara na yaka nama kangara nuna tu yaka na nama lai dal ni tola mitre ngabicar ngai nan ngo im nawe nguni urpan jawangan bai nan ni ki putur bili lai dal mulai yul ni tola wanda ngoi ngula lai dal mirin malanuma bicar ngai urpan ja kangai bicar ngai mangan nawe kanjin kabilin ara do butu na butu na yan ni tura bai ngun dal yon unil bili ngara to dal yon na wana ka goya malang ora ora unil ngara to dal yon ya ka ara to wana me dal yon ni ni ka na chen marchi ngara to unil bili yan dal yon na ka goya malang ora ka wana ka goya malang marchi ara to unil yan bili yan dal yon pitcha pa na bili wa ko me ni to ale mula yor wa ko me balanya unil ki bai ngwa ko yoro jamar kule ka ngadi miring wa ka jamar kule ani leki bai ngwa ko yo ba bi cara ngai urpan jangan ka munyi urpan na kon dua li da o nu marang jamar kule ni matu ina ko bongkong pala nyang ni marakan na we wa ngana min marakan ngari cin min marakan na mani ya ka mani ya yan ngai na we pala nya yan be ngai yo na we yan be ngai da pi nya tuai miring we pala nya ka ngai nguni ngai biar ngai ngai kura nama ngai kura nama langgar itu tuan melanggar kangai ngai kura pergana kama kingan kura per kang ngai kawa ngai kawa ngai kan ngai tanggal kang ini ngai kan kang tanggai kan melanggar kakap ngai kan di tur kang tanggai kan kan kuri melanggar kangai ini mak kabi cina kuri yang ana yang ngai lukan kan ngai pujuk kura mir kama kingan ngai kura per bayang ngai pujuk kura mir mak kina pelanggai ngai nawin wahui rangai dan wahui ngai kayu tu nama dang pelamada wadinan warin ngupang ngadil cin mana parkun birna wadup turabilin ay bay ngon ni waru yun nan mabili lahi dalo pana ni kibur turabili lahi dalo ni dole wana ngatumuro wan garak kabala niya pikir min brakar ngon ni wanga niya minay ngari cin minay bing wi manjal ko yan bing ngay ngon ni tapi niya pala niya ngayan na wi ngay wana ngatumuro kamaking kan guru payo tu niya ngari meringon pala niya nakun limur yul ngo diang bala niya kun limuka yul ngon ni na ngeri mulai wana ngeri yang ulan aku mitir ya kawan ngeri yan ya kan limur mulai lai na wangan jala yurga na ngu kurupul yurungan ya palanya atu kan di matuka tahu nakun matuka jamar klu menaula karam yakur kurupun walang malu wal tukang ni ngama ka pirka in wal tukang ni ka daru wangu ni manikai na we malam tahu ngu na wangur na wangur alpisi ngu kandu malang ngura taru wat tahu mir palanya mirka matuka nama bitja mirat nakun tahu ya palanya bitja mirka tahu mereka ni bica. Kabelanya ni malam jamal kau dah undur. Buk makau jamal kau. Ya lelang memilih matuka nama. Kanga mana matuka kabelanya.
2: Hi, I'm Erica.
3: And I'm Pam.
2: And we're from Alice Springs Karma Radio.
3: And you're listening to
2: Yolngu Radio.

0: 28 o'clock morning.
1: Yo, tomar wanga ya ora yer kala. Wanga nga ya under the big tall tree. Yol kuyol ya kan ma na. Ara na maru. Tola ora na ko ta plastic kama ngara kumakara der buku na ngakara de. Why? Eka to ka na mor kapre. Ni. Te ango ta wala ngara na jo ro ro te ngul te kur tu ta. 1 2 3 4 ko tola ta la ora ripe ya. Ngara ko ko tara mero ngala ya ka ngara na pir ka ro ka tu ta na ta ka tu nya. 20th September 2016. Tambara lukar pamana 3 2 o'clock na kalki. Tuar ngangara wota jana na. Yana kalki ara pili jangu nal chana na. Dala lak chana na. Ni tiang wara wala wien na maya teka. Kati tiang wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala